0: echen nti obu o ne bae ye bone a no jine nechi akwara ne ye ne anyu no aye lawyer no jine nechi wa ba aboso no dima ne ba ti ntamo ti oni obi a ko ne manti on de da bia ne badi bem ti asem si ya no jina ne ba chi ye kan hwo ntie me ka kire o se sa nana elitie ntimi nka ne masem ti o aye kusa anyum tantam bi ye nana asuma si ye jeje ne so o ye boni aye nka ni ihura akwara no ha o ye boni awo nka boni no eti se mobro don twa esem soro mane nye eye kasi we beti e beguwo awo fo no mukun eti sofo eli odi ni mani echeye urade they lay down principles rules and regulation regarding the priesthood mra nsisha ne da sofo dwuma no kura tieti aso so pani na nka hwe uni se sofo pani no otumi kan maye ne yenye no okan no mu ntia eso yio mu firi ho ma yimo firi adwuma no na peni papa pa se adwuma ne yodia oyema urade na wo ni general supervisor wo na ohwe adwuma ne nyina wo na ahwe se bibia kototen wo ni high priest Israel mu nyina number 2 no wo na daman na no high priest my ni nyina dan wo ti wo be ye nia enya wo na eso ka ho asem wo yi wani wo mie wa no nkasa wo pe o ma asem che nyankopon man ni nyina ti urade se wo me pan wo basa afri aron asofu die no munti mo ka ho de nanso ne wa be ye wa mfa hwe so panto ho ne ye wa makwa ma wo ma ye na omudi aseme som no ubehu do nsori no bi wo mu a asofo ma no muhi ne ye sofo ali ne ma ye no omuye bi unyati religious body ni wie na don be gu ase a na ne ma na anya dufudie ma ya no hwia totwem totwem totwem ye bom ti se dwe wonka wo so mie wa no nkasa wo reprimande wo ba wo ntwi nanim ye so pam no so wo mpam no mfiri asofo dwuma no ho a mane ntena ho mo bro dum twa e tiba ne ba bi gu su bi sa pepepe na neti ti ne wa asofo bi bro mo ma mfa sori ma nya hwi sori after nya me papa de nya ni ne nya nsori abeko na ye ti aso ni picture ne bo ho ye dwuma ye urade de biu wo ti asori na do picture bo ho a wo wa dwuma na wa ye o ti wati wa wa dwuma ti na do picture akusi ho ye se ye hu urade o picture ne ye hu ya hyehye che ni adro no potwe na bo ho ha asori no dia nipa no somwa na mo somwa urade ti ye nim ya ye ye the businesses ti e basa e mai muhi ye nkan hwe so nkyere omo no mo skan munim mo kom nim ya so fu ma ne de ye mo mo nkan hwe so fu ono nkan obi kurai me bai se ne wa ye die akofa nyin se na ba de mani pia nipa be hu se sa me bai se koyigu ni e taabo shi na chi ha ni eta abosi na chi asofu yisika asompanfu yisika de mo mmam ko yinyin se mu de be bebo ani mu nyam ho ban asori nyame hwe entirely abrabo ano ne mai bo ewurade se oyidi fo mane ko ne ho se menam de asofu die ni nyina ma mo nanso wo one wo mmam odwuma mo aye mo agu asofu die no ani mase eti me kan okra kire mo mu ba kokura ni ho a obetena se manim bio me meyi mo chefa afira sofudie mu san se udi wo mani seneme eti ye wo ma e se closely ye ma ye hwe ne ye ma ye ochi a fre no tenase chire ne fa no fa fa wo ba wo moja ti wan tetena hunsunsu aso da wani san kan ne man ne ye boni ade na attack ya ko sofo wali so se wo ma adwuma no na adi mu kan wo na adi adwuma na hye wo nsa mra ne nyine kura wo e na wo ma eye ne enye na untimi nka wo ka na o muso mu ntia ade na ompam mu mfira sofo adwuma no na mfa ni pombe di aguradi ni ma na matoto ne yema no prekesi agu wo sa eti sofo ali ne ma no amfa ni di amwa urate sabre na siseni yawo Samuel na Samuel papa edi Samuel akomo sofueli so de na abo afode ama asore no dida kro Samuel wo ha oda asore fie ena e fre no otie ni Samuel osore nem na okọ sofueli o da pa cho mabu na si aden osu wa fre mo si menfre o koda ohona ni na bobi Samuel no asan sori na okọ da maba osu da bi menfre o di sofuo no dwene ho ko anu se ah so obi fre akura yi ana juda sum se dia ene be se urade na fre no otu ne fose se okọ na ne ni bobi wa kase urade kasa na wa kwaruti ti ampo di ni ti koto wa ena ninu babi Samuel na Samuel Jesus se urade kasa na wa kwaruti sa na dwono a ena urade sra Samuel go eyi ni difo ne urade bie nani bie na so na o kan ya ebesi e de kire Samuel to si mi baby bi wo Israel mu na obi obete ni amebe na sum mienu nyina be mu be ne chiwo me be ya won wade bi e wo Israel mu dia na urade eyeye anase na obeye wo Israel mu kan wo Samuel mu a edika no timi ensa chiche mudu kosi du na no kenka mame
1: o se mhm na urade babe jina ho fre se kan no se
0: aha
1: Samuel.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ena Samuel say.
0: Na Samuel kasa.
1: Kasa na wakwariti.
0: Kasa wakwariti.
1: Na rade kachere Samuel say.
0: Mhm.
1: She mebe yebibi Israel mu a. Obiara obete no asumye no be ne chiwo.
0: Mu.
1: Dano na mema ade a mekati a elifie nyina agina firim fiti ase edi kusi awie.
0: Eti awurade adika ne amadifu obi akokasa akere sofo ele. Na wasan fre Samuel kachere nse. Fra me firi wi. Ni amadika ama eliate no sise na mebeye ho adwuma to asoma me
1: na makama kire no se mebu ni fie aten akosi da
0: mebu ni fie aten akosi da eli fie mebu aten akosi da
1: amumuyo no nti
0: wo amumuyo nti
1: efise onim se ne marriage twim
0: efise onim
1: se ne marriage twim su na wanka wona nim
0: mo Yentia mi buna ten akosi da ne se oti wono onim se ne ma etwetwe musuo nanso kan anu tum wantima nka wo anim timi su mi buna ten akosi da kosoma me
1: ne enti maka elifie sontam se
0: enti maka elifie sontam se
1: se wode okuma fo de ne aduana fo de pate ma elifia erin pepa wo amumu
0: yebe ni bia ni hwa elifie di beba moni mpata bia ni hwa omni beba moni ma me moni beso be bu fia ten akosi da urade asini eti nyame yi eli ase no efri asofu dwuma mu firi hokora na bra obeku omo no koba Israel ni Philistine fo ntem di sofu ma eli sofu eli ne ma hofini fini has ekọ kon no bi de omukọ first ana no yiku Israel for 4000 no mo nso mu lu sun tokwan no mo sande adwene baase ba bia duri die yanko fo urade apama daka no emra ko no ho na sadaka ndi e ba urade abeka ye ho ibidi nkunim iti om ko fa daka e ifin sibre silo ah hofini eka ho bi onko tama daka no adaka no soso na ye urade akonwa ote so woni man no iti se urade akonwa ba ho de ana se urade aba ho di babo se adaka no bedu om bo se ma asase no po wusoi omo de ntoko e bo so a iku Israelfo no beburu 30,000 no mu nyina adwane ye no mu ja adaka no ho e na Philistifo no fa adaka no di kunum ye ku hofini ye ku Phinehas e na manebofu obi enso kobo akokro Elia na ote na dwam amane se yadi nkuguo fomfram kufuo na abuye na uma no hofini ni Phinehas nyina nso ye ku won na adaka no nso nkufuo na fa so pani a obreso ewurade apama adaka e ye ewurade akonwa isi Israel no atamfo afa ti onso ti asemi ni yemhi no hiew ti oda akonwam ti obo bena no paja ne na ena uwuo fa akonwa no so na ne kombe wo ho gura na ne korumbu ye no nso wuye ti da de no eli fiefo ne ne ma ni nyina hiewa of omu nyina afiri ewurade se me pane asofudie na afiri wonsem komebu se mame eti adunu enkron chiche mudunu no kama me Proverbs chapter 29 verse 15 kama me
1: o se aha aba ne enim kama nyansa
0: aba ne enim kama nyansa
1: na abofra watu no nsrago guni na animas
0: watu ne
1: nsraha guni
0: na watu ne sraha
1: okay
0: pati e ka sraha mantie mu anti sa twi no akora ya to ne sraha o se aninka kan bi o mame
1: abaani animka
0: abaani animka manyansa
1: na abofra watu no sraha
0: na abofra ya to ne sraha
1: guni na animase
0: guni na animase abofra ya to ne sraha ne abofra yemhwe no yagya ne saa sraha ne se ubeko bedu ba bi na bi e de mansa ana ya bibibi akogu nkwanta so ya to ne sraha yagya suo ne yape bi amfa di abofra so etuntu no sraha sawo hwe no du hwe no no obi aso timfa no ko na bible se abofra ya to ne sraha abofra ya nhwe no oni awofo a ya hwe no no odi animguase e ne bre na awofo nti bi e na akoka sofo eli e ne ne ma no kinkan bi o mame mebusa ho atidu nso jije mu aduo no ba ko ka mame
1: o se
0: mhm
1: de owo okwase ya no
0: mhm
1: owo nya awreho
0: ni owo kwase ya no owunya awreho
1: na anigye biara ni homa ojijintwi eja
0: eti se owo ba no wantete na ubedi awreho de bi ya ta no nti ko 29 verse 17 mama Proverbs chapter 29 verse 17 ka mama
1: o se
0: aha
1: tene ne wo ba na wa ma wa home na wa ma wa home sorry
0: aha
1: na wa ma wo kra anika
0: tene tene wo ba kan wie
1: ah tene tene wo ba
0: mhm
1: na wa ma wa home
0: na wa ma wa home aha
1: na wo wa ma wo kra anika
0: na wa ma wo kra anika nti wo tene tene wo ba wo be home wo tene tene wo ba wo be home nyigi so na dɔso awofo fom ne wo nkura do an kɔ mo de chi wo ɛna sɛbi wo nkura ye ajima asram so kasa akro nim onim sɛ hɔhɔ aba ye bibibia sakati sakati sakati sakati sakati titi no ba babia so twa na ba twa na ba babia sɛ kananim kananim kyerɛ no kwa wo mfa so na nyigye so na ye dodo obi wo ne ba ye nka na sɛ na nkura yi ajimi jimi omo nam wi asɛ te sɛ bi omo te sɛ moa omo ni buo ma obi a na ɔse ɛba saa sɛ wo tene tene no a wo bɛ home wo bɛ nyini wo ma ne na ɛbɛ ba wo nkyɛn nti nyansa ade hyɛ mu no de hyɛ omo mu no ɛne na ɔmo de bɛhwɛ wo akasa abrabɔ ewom 3 stages stage e di ka no wo da wawofo nsem stage e tosu mienu no na wo wa bedi wo so stage e twato e tosu mien sa no wo koto wo ma nsem bibi wei e da homa da sani bia wa siti na di ka no wo da wawofo nsem asiti na tosu mienu no wo di wo so ni e tosu mien sa okoto wo ma nsem na wo ma wan hwe won na wan titi wo mo na ota wo mu achi atita bone bre wo ye bone asori gina wo mu achi a wan tenetene wo mo no wunyinim a wa bo akokora wa bo abre wo a wo nkom ma no nkora ne de sabi jimina o de hye wo mu no na be hwe wo iti tenetene wo ba na wa home ti utetino ba edumu na benya home perfect ti bedu ba bi na wo ma no ntete pa de mo mu so mo so be ni papa pa ni po mu mo buru hunu ni po mu wa do ye ni po mu dwini koyie no mo hu se ah ye papa ye maame di we kire ye ti ye nso so ye nkohwe awofo ti utetino ba da bi wo be home wo de ne ye ni bia na aso na ja o ma na o ma ni ye ni o mo pe na o mo fa nyini e da ho etwe mu so fo ali o ja ni ma no ni ma ni ha no e be so o no ani so nti ni nti ye yu o mo fa ifri aso fo diem ni yakopo ama ali e so fo ali e si ni bia ama ye so fo ko si se aso fo die firi ni pansem e ko di kristo ho anopai asempai Ifri the Seventh Day Adventist Church Rikum East District in Abamamo mo sonfo ni mo akwa kwakwa den ne mo akasa nti aba part 3 of Psalm 90 verse 10 and 12 the heart of wisdom or a heart of wisdom nyansa akuma akuma ben a nyansa wum e na ade tenten wuma yade suani ya mebo na otwe senne yade foforo ebremo ye kom ye wiase ha onyina ejina saade suan yi suan so yeda wase so ye aso na otie mesre urade adom mesre ni mobru hunu mesre ni mpambo ne ntiase e ma wanopai se wate asimia fa na fa ye adwuma woni ko ma so ba bia ma ekọ ana mo mutu biara uni o montena ni die mu na kora kora mo na mu ye yi a the bi ube hume. Urade ma winye oche fa. Ewe Jesus Christ di munti. Amen. Ye number sinu oho. 024-34-30-161. 024-34-30-161. Oson ufo ni mwa kwa kwa kwa adene ni mwa kasa. Ano paye. Ne munu ye kuma Joshua ade. Enso kenka chorose edema yen. Ijume diye ni nina abane wye ye. Yame buwa na ochu sene. Ebe Sunday part 4 abremu nyame enkamu nyina mu mu nyina bye bye Dr. Yima memo wachi
2: the Shalom Radio
3: Nyansa Paul was anene badwene ma

Kasa fidia e kasa lo guma ni ni wepili. Nipa kasa pane kasa chile tina kumem. Nanti wa sumdiyamu 100.0 We Access.

0: No, o chen tuna plant no so twetwa gunsu ni wan kasa nwi wan chen na nwi so no
1: gunsu ma ba ma na won
0: na fo si udin sini no so bi wo ho dia bana bi wo ho doctor
1: o si dia bana
0: o si obi sa se dia bana bi wo ho
1: ah wan ya match wo
0: obi sa se bi wo ho o fo e gala fo de
1: obi sa ba chi wo de no o nya match bi mi wo
0: 0502529935. Hey, time no go. Time get me out. Thank you, Dr. Mengo.
1: Obi bisa me number.

0: me na ma mi 05.
1: Ata ma mi fa last person na se yon code ma mi fa no. Ata nke college ni de ne de asemu. Na ku bra sun drink awu.
2: Don
1: so ti. Mba ma ho ya secure secure shi ni.
2: O, ya mi sha e da die.
0: E da die.
2: Ah, na mi sha o bo di ma de.
0: Eh, ye da die.
2: E da die.
0: O, uti mi ba e festival no bi.
3: Minyan kapone so, al diyen si wot se mbrono, bilin si yon siri, bilin sa nan so. Yose nan an kon, da donon nan min si yon sere kura. E kwe si yot a...
0: Aye kura na?
3: Aye kuro. Kese, aye ti se...
0: Abon fufunja? Abon fufunja?
3: Abon fufunja, kuru kuru kuru kuru wa. Iki aya na, minyan kapone no, e kwe si yot a... Mman so an kon kese.
0: Pe adwe unya adwe a bona yi na ba na yewe no na fa nkate e ka ho fa gu ayiwam fa jagum na totomane hyenye bidie na yamane nye powder na wo de adwongo kakra bi afra fa faso sa e beko why
3: o fi nta bi an kakra
0: adwe ngo adwe ane nkate na wo totomane hye na e hye a no why you no moto why yam
1: amana
0: ebidie aye bidie na wo anya no why no powder na wie no na wo de nkutu afra sa na be ya wo de fa onan no so e be gina se aye kuro de a otimi fa powder no sa apetim e be kaso ba enye kuro a ohia de e be ma na kaso ne na jongo no na wo de aka wo e be ko why but kai se fin wo di padua no enti no kuro brekum ba bia wo ton kosua no me wo store ho ya ko ho ka chomo so fe moto no bi ato koko dibi na enyi fin no firi ni padua no en na fin na ye o sa no why ko ba bi o moto ko su afa part ko ko su ano
1: ewo jazini kwani mu no ye o mo yi e ko si o sit catch fm bi si down bo te kwani no aha ba bi o moto ko su a ho no no
0: ko de villa won a mo bi won a no ye ho ko sa futu kwani
1: wo
0: why
2: yo
0: store na wo ho ko awde ka chemu se ope me moto no bi ope bi ato ope kelpro moto no bi ato eno de
1: eni ti doctor eh te call bi amabim bi amabim yenko doctor
0: titim number no bi
1: 054
0: 0546213471 me pa cho save number no na send the hi e wo whatsapp na bra be join
1: afi as emisano
0: eh whatsapp group no
1: asi nah. Misani yanko
0: me pa cho obi so ka se na koma na yiri akoma right aha enti akoma aye bo kenkenken de amemo me pese obi yisu ya wonyuno bitter leaf awonyuno blend it na fa kubensuo hwie fa sija so mane enye hye na fa wo nwono wo sone a wo nwono na na wo de afra kubensu no na wanu etumi akoma na aye yo saa no ebe kokora but still wo hia ko kwadru ene moto no bi ene so wo so costo because wo frame mi no so wo bekuma costo ba bi e ma kire mo no mo nkoto because me se ma da je na ye na ya de pa me de makoma ne madwene ne me do ene ye ye mo nto na ebe gye mo ebe boa mo Master Kwasi ne question no na it's about sciatica enti no sciatica no e ya sa ma me fo no santi na sciatica ba wi ase ye wono ma binu wo ha by automation of the things we do we chase it away but by rejection of the things we should do we call it in enti no ma se se ya ja ye e ya sa
1: hello
0: enti Master Kwasi ka che o mo se wiki bi am o mo nsa Obi awo ye ba awo di from 30 years e kono every week I was able to awura o to pie if you say fee I wo ho no mu bi nko akotena e yiso a ene se do bi yiso ni bi e fa asa wo tena wo kra wo kono no se wo benne mi se mi wi o sa na ho fe 2 months ana me fe se menne e mi se me ni wo dem wo se wo ko hwitima wa once na na wo ho no wo pentem wo koto once na ewura wo to two pentem ya sorry
1: ene sa
0: no utimi ye ntem fast na pie na WC ho ba won for the AC nyina abo toilet ho nti wo kwa no wa fa ni phone ni phones for or the call ho obe reply call obe reply message obe ye video call obe ye say wo ho o chima na na ni free moja ni wa so na bet na ho ontimi ne nchere bo anko a asa amma moja ntimi ni afusa ne mfa wo to ase ho no cause wo say wo pra kuku na ehye ho no na ho ye free enu nti banchi ahaban ye timi de fra hwentia na wo de asa asa wa duano na haban ye de fra hwentia ne asa
1: akonfentikro
0: konfentikro awonwono nunum ne nyina bia wo de fra akakadru a wo sa eyeye at the same time obetime de nyamedua fresh one asa amana eyeye brana obisa ne ba no yefunu yare me so omo nsa no wo no wo de nyamedua no na bena why fresh sa na fa akakadru kakra ka ho ono ye bento aketo anu ba ko na odi sa no ena constipation for constipation ayam tim
1: no sunwan
0: the simplest one hwehwe de yemi ba be kire wi ye wa haban bi e fere no yamnua bi fere no simpe tutu mirika ko pe bi pe yamnua ana simpe no de wo be ye nie no ayamnua haban te se tin na nom disposable cup kese no ma ono ma wi a wono ma duro na wi no chimanka ma ko ma ko fo fagu adiem anka juice no na no manka juice no gu yamnua na wanom no so achepa 1 hour uyam no be gono am wa ko toilet kama kama yamnua simpe o pese o search e wo google a ni din eye christmas bush anase candlestick plant mubia o search a obenya na abo onti monkoye na mo hontom
1: and this is our onjoin platform no e wo number onjoin group no na be hu ahana no
0: we
1: dey chira ko pebi
0: we ya nam questions sir abba so far yenya questions abba so far ntim pa cho muntie chire don fete yankopon enhira o chire de adwen chire e baaye ti chire adwen chire e na o chire e no na wa me yahunu se giemu ho asem na o mo de baaye ba ye bompa ye se parliament en konko jintum if you say gemu eh deadly gemu enya makuru
1: doctor adum le mame say be fall last one movie
0: etimu ma president his excellency
1: doctor me mo bi adum le ba kope ntu de mame ntii nyam kura so ndwin kan
4: ken council
1: but you didn't say nakaso fi he
4: but you majo ambro so
1: you majo mame ntii in flying bro no so
4: but your doctor can be say oba he say we to be ausa
1: mhm
4: aha na me pisa say which match a drew kra
1: mhm I don't need I think now if you be able to
4: ah
1: okay you
0: majua dia dia which mabwa o enie say asa no u free ase e fofra ye sha ase e weta wonyo no ana se nunum ana ye beginning of asa but open ba sa confirm tikro any shire sa wo ovarian cyst ana yare bia wo wase a a confirm tikro ene ejama ene akakaduro nti yare bia wo wase ho na emma se ho no nyese ne wo pa wo sa sa na obeye no se wase ho nchese ne wo pa wo sa obesa akonfem tikro ajama ena na na brewa akata oto aha ban no no wa yam na wo de kekedru afra no wa yam no wa sone so eno tam bia wo sa asaye de warm water ena sa enye hot water ena enye cold water eye warm nsuo de dede de na wo de afra na wa sone so na wo de bentwa na atweno ma bentwa kese no ma na wo de wakosa nti week bia no utimi sa week bia mu ba akokora na me se obetwa 50 years na o menses da so ba kama yare ye amamfo benya white o meya ayo nko no unya bia acha 3 days na yira ekọ emma wasi nyinka emma wasi tokuro nya gbagaya emma ho nya chongolon ebe ma ho aye de obi obewuwa ho bia ya bedi anko wache no for boys naturally automatically na odena mu wi ase no wache ase aha sene ajua fo mo pe atopa no na wo de atu ho for why
1: Doctor. Okay, doctor, tell me so pepe. Radio time you muso. You see phones me can chat to obla na yenko.
0: Chat to and say me invite you bia ba me WhatsApp group num. Say group bi wo ha. Sell sell credit na otinam bi. Na say na tie bia no. E de mfaso bebre wo. Amwawa e bebo wo nua. Mo nua bebo wa danfo.
1: Okay.
0: Week we me re fi na kan e se e bo adanse ya ba week we mu. Adanse ya ba week we na kan se e bo. Cause I don't.

0: Sir, Obekum Ohiani.
1: So Obekum Ohiani. Aha.
0: Na wakum wana wana bra boye.
1: Na onipa na bra boye no. Safwe ena tebiya ususu wangu boni yon. Abone fo ni susu atire na hufu abone da. Sir, sa nipa we die. Ojo, obre no wa si die. Yebe kuna ifri wo, yebe yina ifri wo. Osusu no wopone nkwa. Orofu wo. Jiro wo. Tene ne nkwa na eti nje ufi sa nipa fo yi. Sa hon hon mwane ni sa tu mfo yi nsem. Jisa wo ya tene ni ni. Jisa wo bo tene ni abra bo. Jisa wo ja abone ye. Na nti se. Wo tina papam. Wo tina tene ni na wo. Wo ti ma eskepu sa nkro fo we se. Anya. Sa tiye biya omado oba tofo nse si ya. Sa tiye biya ombe kun se si ya. Omo susu nipa. Pebre, ba fe ni pa bo mo bo nse bi ni pa bi a otintamu o ma me mo bo yi ba ni wawu agane ma papa mo bo yi ni wawu agane ma ni pa bi o mo bo ba ni wawu oye safo na omukun omo eh safo na mo twi omo susu safo na ho bo ni se omukun omo ni se obetimi askepu we ya se oye tini ni na oye tini ni ya obo wa nyangobo nsire won fi se on na eba
0: koi verse number 15
1: aha
0: o se won krante bewo won ara akuma mu
1: watwen krante nse o de ba be se wo no nyankopon se men krante o se so ya tun ni ndia won na wa susu ho adwen money awon money ene nipa boni fo a wo de ewo hwie moja agu won no moja bayfo awon money demons no won na won krante ba den won krante ba den
0: bewo won akuma mu na won tadua abubu
1: na won den won tadua abubu wa ho din nyina abubu amen pa
0: amen
1: enya tin ne ho hia wo so obetimi anya sa ade we mu chafa atimi ama nyangopo na abubu won nyina won tadua ji se o ye tin ne ni tin ne ho hia de bo tin ne abrabo enti ye ja David ehu sa ne ma we na wo twa sa nse we e de to ho mai enti you know ho pa petro ne achi kwan obi wo ho a omobon so bone enkomre nyina odibi obi wo ho a onyihwe nanso bone ahye ne ma menu aba ma fa wo uhia no fa sun nyankomponie wa wire ho no fa sun nyankomponie na bone fo bia ntima ntu so sa fa sun nyankomponie Lazarus de ne de esun nyankomponie na onya heaven aja Abraham ekukume ekodai na zikani ne so dia dia ni gie dad ji nani na dabi ono so akoto anyanya de mu odofo Who can Luke chapter 16 verse 19 on?
0: On
1: a war. Be on